kaine kuno lefetio nyama da sibia manonwa zenye busukuno tekele tekele muwano opa sobi kachukujiwe kaino opi chiji kese nyavo na dinichi nichi onye kucho walo mkiano. Onyasi ni bia muzieno, kase bilino. Makanife na sonde, obwazia ne wezindino.